0: Soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi wakati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di degg lu bir faawu nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mata roy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi du dem na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talib yi ñu leen nuy baax baax te di leen ziaré di jotté ci nebe ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif sa rendez-vous di

0: man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bi jar di teela jug ak waaj ngir man ci jar.
1: Ok, kon ñu ànd ak ki joxe kàddu tey gi. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum.
0: Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Set téere kaar fu mu jub see yootulit sa rajoot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa gwañ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam liñ bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. Te léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam liñ bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam dañoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot mu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàll yan sab dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu set téere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii de moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yi lay bis de lay am muy altaneet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga dégg ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Delphine naa di woyaat fii ak ay xamal ñii ko bëgg kàddu mag ni ngi dooraat ku dégg lii. Mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ. Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg. Tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof. Bépku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa poste tek ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk. Bëgg naa sopp naa man ku fonk mag ñi mel ni kii. Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg. Bépku baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sa tee. Daan la jox lu la jommal ci ay wolof bul ko fat. Ak démb la nu fii teg mengale ko li nuy.

0: Ah, bay ñang ci babalo di nuy serigne baran cham ci touba ndiaxay serigne ali yun saw ci bahdat 2 serigne jib gadega ñaar ñoo ñu faaw mu ber leen am nuyo muy serigne jib gadega ak serigne ali saw bahdat ñam tam dama leen di ñaanal baax baax te di leen nuyu di leen ziaré bu baax ñaan yalla tafal leen tawfiq ak jam ñoo ñu tam batay bokku ci mag ñi nga xamne ñi ngi leen di ziaré imam bi mo nek fofu le ci goussas momi tam serigne mohammedan saxo mi ngi fi ci touba mbusso be ñi ngi koy nuyu baye cheikh gairi dial gor yalla momi tam nek ci bawol media fm ñi ngi koy ñaanal di nuyu wa bawol media fm di nuyu bu baax serigne mbay dien ci boborel ak wa boborel serigne mbay jone ci mbacke bawol serigne bayna sen ci mbacke serigne mamour diop mi ngi koy nuyu di nuyu wa juroom soxna jey diop soxna walo fall ñu ci mbacke bawol lañu ne ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal serigne khaban mbacke so fi ci barab yi ñi ngi koy nuyu di nuyu wa pencham yep ma ngi leen di ñaanal bu baax te di leen ziaré mudir ahmed sampou directeur ba lazar bu ndam oustaz murtada diop oustaz balla mbeng ak biran gi ñom ñep ma ngi leen di nuyu ak mbollem ñi nga xamne ñoy jangale fi ci al azhar bu ndam ñi ngi leen di ñaanal bu baax jam di sakku ñom ñep ñu ñaanal jam soxna fatou mbeng ma ngi koy nuyu baax ci touba guy ziar soxna binte kasse mo nek ci mbacke soxna adama fall ken du ko fatte soxna amine ñang mom bay abdullahi ñang fi ci ndam ñi ngi koy nuyu di nuyu mbollem ñi nga xamne rek ñom ñoy and ak radio ikab fm soxna seyneub sambu ma ngi lay nuyu mi ngi ci ginaaw ray ak soxna jabatou soxna ngone ndour jabatou soxna mata fay jabatou serigne mawdou sambu di nuyu baye mustapha cham ci mbourlop cham ñing koy nuyu baax serigne tierno mam tierno fall mom itam nek ci groupe waxe wala fo ma ngi nuyu ak serigne mbacke diop serigne makandi ndjay ci touba ci baye cheikh kan ndonga ñing koy nuyu ci taif serigne morgay avocat auditeur yi mom itam ma ngi koy nuyu ak mbollem ñam dekkal fofé ci touba dar mi nak ñom ñep ñing leen di ñaan ci am tuddi leen ziaré ñi ngi nuyu soxna nday ndjay mo nekk fi ci ndiliki soxna bu safal mom itam ci ndindi ñing koy nuyu dam tok mo nekk ci guy mbam ak wa guy mbam yep serigne kosambay ci daru anwar ñing koy ziaré serigne aliou cham oude ika mom itam ñing koy nuyu bu baax ci touba khusn ma afrika fm di nuyu ñi nga xamne ño nekk ñom ñep ci groupe waxi wolof ba soxna soda kan ma nga ci groupe ba ñi ngi koy nuyu ak mbollem nga xamne ñom ño nekk ci groupe ba ñep ñi ngi leen di ziaré te di leen ñaanal bu baax yalla defal leen jam ñom ñep rek di nuyu tam bu baax ñi nga xamne ño nekk ci mbacke bawol te diglu ikap fm ku ci melne mer ndjay ba nga fofé ci marché bu mbacke ñi ngi koy nuyu baax di nuyu wa marché ba yépp bay kenn ku ci nek rek ñinga lay ziaré di nuyu ñafa nek ñep rek ñi nga xamne ño nek ci groupe ba oustaz abdou diouf fa la nek ma ngi koy nuyu ak serigne moussa fall serigne paté ci ci fouta ñom bay goro geey ñi ngi leen di nuyu bu baax serigne abdou ngom ñom leyun cham ali saw bahdad bay amri geey sop khadim ñi ngi koy nuyu di nuyu wa kërëm bay saliou diaw kenn duko faté serigne cheikh gairi dial ñom ak serigne basirou ndjay sop serigne mustahim bar soxna bintakan ñom ñi ngi leen di ñaanal jamm di leen nuyu ñom ñep bayu ñu kenn bay ousmane gey ak bay zaldin ak soxna dial gasama ak soxna jaaj narga serigne lampu jenn nit ma ngi koy nuyu fi ci jenn nuyu mer diagne fat diagne ci khaira 2 kon soxna fat diagne ma ngi koy nuyu mu nek fofé ci khaira 2 ak wa khaira 2 yep ma ngi len di ñaanal jom ak ña nga xamné ñoo fa nek ñom ñep rek suma nuyu ba ma nuyu bay cheikh kan ak bay morgue rek la len yobale seigne mor jodia ma ngi koy nuyu bu baax oustaz abdou diouf kon dal mbollem ñi nga xamne da sañu xey ñoy wétliko ñun
1: IKPSN
0: ñi ngi leen di ñaanal di ñaan nak nawet bi nga xamne mom lañu dugg nga xamne

0: mom la yitté wo waye kenen sa yoon neeku ci la def nima def ndax ma am lima am moné non de buñ koy def dara tax liñ bëgg ci dëkk bi mën nañ ko baña am ndax ku ne xamné ni yalla mom am doxam dula wax kañ la koy wacce dula wax num koy wacce dula wax fum koy wacce dula wax bu ko wacce bu nopi lum lay bayal ndax da la bind bindela ay jumtuway bindela ab xel bimu binde xel nak la ca dess ya koy motlil sa bop gis nga ab dekk way bi nga xamne dang fay dekk ba yalla musal la ci bari ci ay ayib bayu muy sax dañ ko am njanaaw yi dañ ko am nit ki war na tok bax di seddu di setantal xolal picc mi nga xamne sunu borom moko bind muy naw don ndaw mo xamne kat kenn ku ci nek war na am fo laqatu nga gis day picc mi moy dem ci ak garab bu deme ci garab yi xol banqas ba nga xamne japp ni fi mucc na ayib ci mom mu dem nak di naw di wuti lum ko defare bo ande ak moromam day dem fekk genn ñax mu xoss ca moromam jaar fekk genn ñax mu xoss ca ñi dajale buñ noppé naka lañu def rabb ko xam nga lool ak jarna xalaat manam ñaari picc buñu top rabb ab dekk way ban bant lañu jëk tek ak niñ koy laxasse niñ koy fassé bam degeere nonu lool la nani tok diko xalaat rek nga xol rek picc ak tagam rafet mi xolal picc mu xax xolal picc mu xax xolal picc yi nga xamné façon picc yi xamné man xawma seeni tour sax waye seen rafetay ci seen dekk way foko nat wessu nako dogal rek nga xalaat ñom fuñ doon jàngé liggéey bobu non ba dem mëna wuti am ña xamné ñax mi moy bi baax mune bi wut ñax yi amna ñax yu fa rombu waye xamnañ liñ bëgg mënu ko kan mo leen xamali dafa am fu ngeen wara dëkk ba tax ñom dañu dem naw xol ñax miñ soxla buñ ko wuté dañ ko xoss xolat ko ba am ci lañ soxla ñu indi ké dem wuti indi ké dem wuti indi ñu boole ko biñ ko boole kan mo leen wax ni ñewal ci garab gi fimu nekké baxna tanal ciar bi tanal banqas bi ñu tan ko kan mako wax ni ko bi ngay ñëk tek ni nga koy rabbé ni nga koy fassé mu rabb ko fass ko défar ko diko rabb ba tay ji bari na fi mag ño xamné duñ nañ juroom ñaar fukkat ku indi won ñax ye nga xamné mom la picc mi rabbé jox do ko ne ko rabbal tagu mel tagu picc mi duko rabb même bo ne ko won soko rabbe mo yobul makka itam luy bëgg bëgg aji makka set yonte bi sallallahu alaihi wasallam nga wuti ñax mu doy sepp nga dik jox ko ko ne ko yegal ci bankas bi nga defal ma kom bi picc mi def mak ma duko def ñu mo mak ñepp na amna mak ñax na xey len tag rek lañu liggey ñum ñoko xam waye mak ñu andu galal limo wërte wër moy téméri mak ño dajale yu am juroom ñaar fukki at leram na juroom ñeen fukki mak ñam mom duñu ñoo tag mom juroom ñeen fukki mak ñi mu ñoo tag jomgul nak amna mak ñi deglu ñu xamne tag rek lañ man bo len joxe ñu tagal la ba nga kontan waye dal nekkul lu yomb limu la bëgg wax dal moy du yomb du nekkul lu yomb waye picci momé ko def nak xel mi ko yalla may mu ko raw la may doom adama mu ko raw la may doom adama rew yi ñu fi soow ni rew mo fi gis mu defaru rew mal ay malaika wacc ñu defal ko nit ña fa dekk do nga ñu ko defar malaika wacc ñu defal ko de nit ña ñoko defar tay rew mo fi soow demal siin demal koré demal sapon demal rew mo man dem ci adina bi nañu ko defé ba def seen dekk way ci biir souf ci def seen dekk way ci biir ndox mi fu len neex ñu def fa seen dekk way def ko ba mucc ayib te dekk yoy bo fa démé yi geej gi day dag difa dugg waye téwul xam nañ né geej amna doolé xam nañ heure bi ñew xam nañ ñu jëflanté ak mom ak lu muy bari bari doolé amna seen pex yo xamna man nañ ko def bu dikké mucc amna ci dekk yo xamna la fa souf di yëngu kenn mu la xonam toll Philippines ni gis nga dafa souf di yëngutu bi yagul ba ki dem bo ndia dafa yëngutu gis nga Maroc gi dafa souf di yëngutu gis nga Turquie dafa souf di yëngutu gis nga Haiti ak yeneen dëkk yo xamne gis nga Azerbaijan ak yeneen dëkk yo xamne souf dafa yëngutu lu bari bari waye tiwut ñafay dëkk wayal nañ ko donte mënu ñu 100% défendre seen bop it lañ ca mëna gis ñew ñang koy def ñun nak Yalla musul nañu di ak dex gu dag amul fi geej gu dag amul fi ëmbën amu fi di souf su dafa yëngutu wa legui lan motax ñun fiñ dekk mënu ñuko organiser baam dañu bëgg ay ata ngi ni di franta bu deewene day gëna yok way du wañéku té ñun japp nañ né ñi ëpp xel ci réew mi bari wu ñun ñu dekké fi nak la wax Touba gi rek ak la wax ñu dekké Touba ñun nañ xol rek xalaat lan motax manam situation ndox mi ñu nekk at mu jot lan motax mënu ci genn kañ lañ ci genn ku ñu ci genné at mu jot rek ñi dañu jël solution ci ndox mi bis bu sun borom dowalé na nawet bi jeexna ñom itam ñu tigar seen lengé dem séti lénen té yoon wi ñu nekk nak bañ ko dalay nek yag na ay atangi ni mënu ñu fexé ba safara ko kon té ñoo def bi gëna yomb rek bu nabi joté ñi daan ta ñu tecc ni kër bu ñana bi dess na wër wala ay fukki fan ñu tecc seen kër genn seeni bagage dem feneen bu net ba démé ba jiyax ñu déllu ci waat bu démé ba jiyax rek ñu déllu ci waat nañ ko défé non dit comme mënu ñoo jël safara ba nga xamanteni ndox du fi am comme ndox mo munta ñak ñepp xam nañ ne ndox mom taw munta ñak waye safara it warna am kan mo koy safara
1: ika pesen
0: wala xel mi ñu wax ñun ne mom lañu am dafa dess xel mi ñu wax ne mom lañu am ñun xanas man fi ma dekké la xam man fa ma dekké sax dawul am ndox waye legui day am ndox sama buntu keur sax dawul am ndox waye legui day am ndox kon lima wax legui da ci feej muy dekkando dekkando yo xamne ñom deug yalla dekk ak ñom mom ciat la lool nak fepp la am waye tay niñ jël fi ci yoonu ndam bi rek duggal tu mbacke bawol rek nga dugg ci Touba gi rek route nationale bi ngay jaar rek yow rombal rompoint bi rek at mu jot yow rombal rompoint bi rek nga jëm ci garage bu ñëkk bi rek muy jaaral buntu sonatel jaaral ci buntu commune bi rek naat bu nek ku ne gis na nami mel man bama xamé ba légui xam xamé non lay gis Moussa Safara wu pompe nañ ko lañu wax ak bu tawé ba amé ñaari fan pompe bi jëlé ko fi waye mënu ñom benn solution bo xamanteni ne buñ ko défé bu ndox mi buy taw day melni tawut bu sewété 2 minutes bala nga ko am nga jall amut mom kay buy tawé nga gis auto yépp dañuy téggi mbéddi suuf yépp dañ fa bëtti mbéddi suuf yépp lañuy wëri ta mooy day ñi wara bokku ci ñikoy safara ci seen buntu barab la nekké ñi bokku ci ñiko wara safara muy wa commune bi ci seen buntu bobu mom lay taabu duggu ci seen fofu ñom nga xamne ñom ngir mu ci sax problème la mo ñom ñi ñu yaakar yeen ñu sori ñi diggu leen bax yeen ñoñu yeen mom bayam ngeen xaar ba ci kanam ndax ñun ñi dégué ñun nga xamanteni da ngay robbu buntu ñiko wara faj ñew fi man bu tawé yeen taw yi mom fofu duma fa jaar ndax mo fa jaar mu ñew ñeena ñeen lañu du ñew ñoñu non nak ñi nga xamne ci seen buntu ñu ko wara faj ñom ñoñu nga xamne ñoy taab ak ngi ko dem ci ñom day jafé budé ñom ngeen di xaar leen ba ci kanam ñeneen ñi moy ñi ci top nga xamne tay ñoy wa Sonatel kon entreprise yépp doole ci Sénégal wala société yépp doole ci Sénégal Sonatel kenn ko ci génné gis nga day dikk ba laal leen fofu yépp kenn dam fo jaar nit ñi ngi tek seen bëtt wa légui ñoñu nga xamne ñom lañ amone ñom yaakar ñu défendre ni ci ndox mi ñun té gis ngeen ndoxum taw mi mom ndoxum yi di taam mom xuma bonne solution lañ ci jël ak xuma kañ lay safara wu waye lima wër ba wër dal moy tata yi mom sak ané day yok sak ané day gën di yok rek mbéd yi di taani ni day gëna yok way du wañé ko xuma kañ lay safara wu waye jëmuna ji mom day yok rek lila xamal day yok moy fepp fu ndox mi daan jaar at mu jot ci ngeen Touba ni muy développer pak yi ñu ngi koy jënd ñu ngi koy miré ñu ngi koy def ay air plus ñu ngi koy def ay immeuble légui nak gis nga fepp fo xamanteni ni mbedd mu ndox ma lan jaar nga fatte ko ndox bu diggé day top sa tatu mur bobé xolé fen fum ko rég ay faaw mu régu mom comme yulé ko né mom dana régu bu régul fi dana régu ji fenen légui nak fami régu nak dafa am yu fa daan régu bu dik bolé mom ak yenen yi wara ñëwaat ak ñu dajé fa motax tata yi fiñ daan am day gënd yok rek ndax fo fatte mu lam jaari fenen lol kenn du ko jangal kenn ku ci nekk xam ko kenn ku nekk tijil sa robinet rek bayiko mi xel rek nga gis mu jaar wenn yonno mi jaar yow dama jël ben xeer nga tek ko fa rek bu dikke day wër ndomba xeer wi waye faw mu jall mu no ko te jall da koy wër ndomba dem seti fen fu dem waye day jall dox mo boko te legi nak fi ndox yi daan jaar yep fat nañ ko keur go gis yeen ni may deglu na kenn ku ne xol sa koñ rek ñaata keur yu bessa fa nekk ren yo xamna ay pak lañ won ndox moma faran jaar ak ndox ma faran wacc fan lay wacc ren fan lay jaar fu mu jëm bu fa démé kagn la fay juggé bo juggé Jumaa Touba Jumaa Cheikh Mohamed Bamba Khadim Rasoul ji menu Darou Mukhti wi defna garage Darou Mukhti lañ koy wax xol digënté bobu bu tawé yalla bu mu taw ñaari fan yu tax

mu dir bu yag rek mel da nga da ngay dem ba day melni ab deek wala mu melni ak deex moy bu joge juma serigne touba khadim rasoul ji wala jëm ji yoonu garage daru mohtiba xol digënté bobu ni ngi mel akum ndox ta nak gis nga tay yi nga xamne ño gëna bari am ndox bokku na ci yi gëna déggé juma touba jugel marché okas rek nga rombu digënté keur serigne abdoullah hat mbake ak keur ci serigne mohamadou fadal mbake mi keur serigne fallou digënté keur serigne fallou ko serigne abdoullah hat mbake jëm juma touba ji wala jugé juma touba ji jëm marché okas xol leen fo bo tawé ni mi mel xana do né wa dëkk bi dañ ko yëgut do né kilifa dañ ko yëgut man mom lima gëmagul moy dañ ci mënu dara sa yu safara won nak ma gëm né man nañ ci dara waye waxuma né ñepp nañ gëm loolu waxuma né ñepp loolu lañ gëm man lañ lima gëmagul ni moy dañ ci mëno gud dara waye sa yu safara wo limay waxat moy lañ leen la leen teewon man nañ ci dara fajj nañ ko kon ndax suñu jëmalon dara dañ koy safara tay fofu mom sa yu tawé mom moy gëna rapajo fu rapajo ci bir Touba dafa bokku ci koñ yi gëna rapajo te dafa jégué juma ji nak tek ci yi jégué juma ji mom dafa mel mom dafa lajur xaar yoy mom dafa wurtu laj xaar sax nak ah at mu jott dañu ngi defar xeyna bu ren bi mom dina bax bu ren bi mom am nañ ci yaakar

légui nak ñun gis nañ né ak mu jor rek bu nawet amé ñun problème bobu lañu am moy kenn ku ci nekk problème bi nga am moy no def ba genn sa kër ak fo jaar yi mu la tuddel nak yi ma cité ni wax ko dañu bok ci yenn ci yi nga xamné bu tawé rek kenn du fa jaar waye non la bari ci biir Touba doone yeguñu ko ñiko wara sax rek kenn du ne yeguñu ko ñoo kenn du ne yeguñu ko liñ leen di laaj kay ñoom kañ lay nopi kañ ta man yaakaaruma ne liñ fi xëpp ci ab xaaliss ci at yi genn ndax dañ ko fi xëppati ci xaaliss lool mom wuruma waye jaaxal na ma ta xamna ne buñ ko ci xëpp itam fu muy mujj dina jaaxal nit ñi kon yoyu mom ñi nga xamne ñoo fa dëkke nañ xamne rek ñëwut nañ ci nawet bi comme ñëwut nañ ci nawet bi nak mom nañ ko muñ rek tay xaar yalla mi indi won taw bi jëlé ko fi waye kenn ku ci nekk tamali nan sama buntu kër ndox ma na fa def dembu sama koñ ndox ma ñing koy wax ñom ñoo la gëna barlem ndox ñing koy wax ñom ñoo leppulem ndox yeen say taw day am taw bo xamne bu sewete liko tamale ñun fi ñu nekk ñun fi ñu nekk rek ci talita arab bi nga kay topé rek wuteli al azar bu ndam kër señ takko mi di sama señ sax ndox mo da fay dugg ba kenn do xam no fay def lam ca mëna kess ñew mang ko joy def ak ñeneen ak ñeneen kenn ku ci nekk da nga ci jël sa wall ñam ci ndox mi ta amna ay kilifa yo xamne daw deg ngeen ne fa ndox ma def seeni kër amna ci fo xamne ñu joggé ci jumaa Touba ji melni ku jëm daru khudus def na moy kër señ ibrahima mbacke xamna dal kër señ as gogou moy fi señ dam at nekkon khalifa señ ibrahima kër gi nekkon fofu nonu mom momit nimi rapajo doyna war at mu jot non lay mel rapaj lay def ta xolal yoy yep dafa jage jumaa ji yoy yep dafa jage jumaa ji te kenn du ne Touba mom khalis amu fi xom lu manki waye Touba khalis manku xom lu manki waye epi xex xel manki fi ya len motax mu ñu ko safra bobu batay ay ati at bu tawé ba sewet dal dañuy xari yalla mi ko wacce won ci liko fi yeen sa nga gis ko gaddu ben moteur pompe tek ko fa ñaan ñi ngi pompe mu yendo xorori bu yendo xorori bu guddi nak melni ya demel ni yalla dañu jeppi day wacce wat ndox mu ko upp nak waaw ay pompe dal lañuy jël yeen say tek nan indi nañ ay pompe indi nañ juroy pompe indi nañ ñenti pompe pompe ya ngay daw pompe ya ngay xëc yo dal lañuy wax ko defé buñ pompé ba nopi nak mu melni ndax far lañ doon pompe mu del ci wat kon legi ñun mom ñu upp ci Touba mom men xel lañ am te lool mom do am xel du xel mu tax ñu wax xel manam mu taw ba siwe tang jël ap pompe tek ko mu mank ko lool taxu ñu wax pexé lool du pexé di lool topalé fa ndox fa rek du pexé pexé kay moy nga def ko no xamné ndox mu lu mu bari bu noppé kenn du ko fi gis bu yu noppé rek muy dem bala yag rek bala am ay minute rek mu sey dem lool pexé mo koy def lool moy pexé waye jël moteur tek ko fa bu tawé mu mank ko jël moteur tek ko fa bu tawé rek mu mank ko

0: loolu kay loolu taxul ñuy wax xam-xam loolu ko am xaalis ku nekk ma nga jënd sa benn moto léegi nag boo ko pompé xëpp ko ci seen yoon nekkul mu dem ñëw foofa kon nañ xam ne daal nañ ñaan yàlla mu defañu te ab taw munta ñàkk ci ab dëkk ab nawet munta ñàkk ci ab dëkk yow boo dëkk ci dëkki taax yi ba soxla woo ko ñu nekk ci dëkki àll dañ ko soxla ndax bari na ñoo xam ne li ñuy dunde yépp ci ndoxum taw mi lay jugee kon taw munta ñàkk dafa war a taw nit ñi dañ koo soxla am na dëkk yoo xam ne dañuy taw guddeeg bëccëg ci taw subaak ngoon te taw ba dara du fa feeñ du yàqal kenn sa liggéey du yàqal kenn dara waaye mbàkki gi sax am na ci ay koñ yoo xam ne bu xiinee rek mu guus te mbàkki sax nu mën a mel moo tane biir Toubaa gi ci am ndox ndax Toubaa koñ yoo xam ne buy xiin muy guus buy wis ndox muy tepp teppal di tooy bu tawee nag moom mu taa waaye bu tawee benn façon taw boobu bala nga faa jaarati yàlla xam da nga am lu mat weer daanaka ndox ma fa lay des bu ko defee bu jeexee ñu naan ministre bi ñëw na fi xool nañ ko xool nañ situation bi xool ba ngeen dalee xool ba léegi yéen a ngi xool bu dee xool kay dàqu lu ñu ñu dem mën nañu dem xool ko ñun lu bari liñ man mooy bu dara xewee rek ne ko jiite ñooy ñëw xool ñaay vérifie ñu ne ñëw nañ xool nañ dugg génn après lu muy mujj loolu kay mën nañ ko. bu ngeen xoolee ba noppi nag di ngeen ci jël solution ngeen jéem koo saafara waaye xool dem rek ñëpp mën nañ ko ñun nit ñi li ñu soxla mooy soxlawuñ jël ay caméra teg ko fi naan ñëw nañ fee xool nañ ko saytu nañ ko dañu bëgg ngeen jàppale ci borom dëkk bii di sëñ Moustapha moom de su ko mënoon a dindi ba léegi kenn waxatu ko pexe mu nekk mi ngi koy def yàlla dina ko ci mësa fekk si nu nekk mi ngi koy def ngir rek ñi nga xam ne ñoo ko yaakaar te dëkk ci ndox mi bu nawet amee ñu am ay jafe-jafe da ngeen yaakaar ne neex na sëñ Moustapha neexu ko ndax sëñ Moustapha bu wootee taalibe yi ñoo koy wuy si bu wootee liggéey taalibe yi ñooy wuy si bu an taalibe yi ñooy wuy si lu muy liggéey lu taalibe yi ñoo cay jiitu jaamu yàlla gi muy woote taalibe yi ñoo ko ci fekk si kon kooke bu sañoon taalibe yi ci luñ ko woo rek wala luñ soxla jafe-jafe buñ am rek da cay taxaw moo tax ku jàpp ne Khalife Sénéral de Mourid dafa noppal wala dafa yomb bokk na ci li gën a jafe ci Sénégal ndax xam nga ne Khalife Sénéral de Mourid tëlte nelaw mukk ñi ko yaakaar nekk ci ay jafe-jafe la muy dund moom rek moo ko xam suba ak ngoon ñi nga xam ne ñoo la yaakaar nekk ci ay jafe-jafe te yow rek yàlla ñu ci war a génne te pexe bu ci nekk yaa ngay jox ña nga ko war a jox kon ñii jox ñoom ñoo war a gën a góorgóorlu taxaw ci liñ leen jox am na ci yoo xam ne yéen ñi ko war a géré rek yéen a ko war a géré ndoxum naan mii rek gis ngeen ni ñu amee jafe-jafe ndoxum naan rek ndoxum naan ndoxum naan donc da ngay gis Toubaa li fi nekk ci ay forage kon mooy xaalis moom manqué wu fi te koñ yu bari duñu am ndox koñ yu bari mënuñoo am ndox muñ naan te man damaa gis mbàkki bawal gii nii xoolal forage ba fa nekk ñoom fexe nañ ba am seen ndox mu neex benn te nag boo waxee lu jëm ci wàllu ndox kenn ku ci nekk indi sa xam-xamu bopp nag ñëpp nag kenn ku ci nekk ñaan ñi ñooy expert yi ñu ñooy expert yi ñun daal expert bi ñu soxla mooy ki jëf ñu gis mooy ñu fexe ñu ndox mi doy te neex munta neexaguñ itam na doy rek loolu dong la waaye licence boo mën a am loo mën a jàng garaawul liñ bëgg mooy kuñ ko saafaraal rek waa mbàkki ñëpp jàpp nañ ne jànguñu ñu bari jàpp nañ ne mbàkki jànguñu waaye ñoom lijjanti nañ ba seen ndox doy na seen forage neex lii dong lañ soxla njàng moom lu mu bari bari jëfee ko nit ñi teg ci seen bët rek waaye ki dàq saytu ndox bu jigi woon Amérique ñëw xool ko delluwaati amul sens ndaam gaa nga nii rëwde bu ci xool-xoole boo ci teg sa baaraam muy fay nga toog ab diir mu door a ñëw mbàkkee nga ne rëwde buy xelli boo ci teg sa ndox mu sànnee ko ne ndax bari doole ba pare ndox mu neex lay xelli teg ci léegi waa mbàkki ñoom saytu nañ ko liggéey nañ ko boo ne maa Toubaa gën a yaatu boole ci Toubaa puy forage loolu du lay wi Toubaa moo gën a yaatu mais Toubaa moo puy forage ñaata forage mu nekk biir Toubaa Toubaa daanaka booy xool demee ne quartier bu ne am nga forage daanaka loolu lay nuru te ndox mi munta doy lu tax bu munta doy bu tax ndox mi munta neex lu tax bu ndox mi munta neex kenn mënu ko ah lay am na ñi ngi ñu bari ñu ngi koy layal waaye gis nga Dakar sax ndox mu neex la am dëkk yu bari ndox mu neex la ñoom te dëkk yu rëy lañ
1: UKPFM
0: kon loolu lu jar a xoolaat la loolu lu jar a xoolaat la te loolu moom xamul lu manqué fii waaye du xaalis biñ ko defaree yaakaar naa itam xanaa du am xel laa yaakaar kon yooyu nañ ci dimbali nit ñi ndox bari na koñ yoo xam ne ba tey jii ñu mel ne ku nekk ci dëkki àll yi muñu fexe ba am ndox mu doy muñu naan lu nekk jàmbate nañ ko bu fekkee dafa am ñu ci laxas loxo ñooñu nañ teggi seen loxo te xam ne yàlla lum nëmb du am waaw yàlla bis bu namee ne Toubaa fayum ndox jot na dañ koy fay waaw waaye lu yàlla nëmmagul nit yi muñ ci def ay pexeel fi ba jariñu ca nit yenn saa yi mi ngi taxawal mbir ngir bëgg bu ci jariñoo mu nin ca bat te bu jare buy sotti du fa fekk kon ñun li nit ñi soxla rek mooy ñu dimbali leen ndox mi ñi am ndox mi naan te ndox taw mi tam ñu fexé safaral leen ko ndax nak amna ci ñoo xam la leen war mom ñi wara jël forage may ko wa dëkk bi wala ñu defal leen ko ñoy ñang koy def di ñom loolu lañ man defal nañ leen ko lañ leen def ba ndox mi dugg seen kër na kenn ku ci nekk pexé yoyé yow ya koy def waye dara wurta mëna tax ndox mi nit ñi di naan di ci jaamo yalla jurgi di ci naan ñu ci liggéey yi ak lu ko mëna galankor xawma nak neewma dala ko galankor waye yalla lu jara baye xel ñi fexé mi baña galankor ndox mi di mi galankoro bari na lool mëno dëkk ci ep koñ bo xamné forage ba suri wu fa te rebina ba ay heure lay xelli heure heure mo fay légi lool luy waral légui ne boko waxe kenn ku ci nek ku la ci wax ben xam xam ba ni yoh ki kay li wax deug la waye dama la wax légui rek na la xam xam yépp baxna lumu reey reey lumu graw lumu xoot xoot demal ba indonésie nga jang fa xam xamu ndox demal civis nga tok fa jang fa xam xamu ndox ba maîtriser ko mais ñun liñ soxla moy mu dox rek lañ soxla waye licence yépp ak fi bo défé ni ñun mënuñu ko di motax ñuy woté motax ñuy woté ndimbal ku ñu ci dimbali lañ bëgg di fim de ko amut fo dencam ndox mom yakarna dem soxo dem dubu ci rebina ba rek ay koñ ben ci ay koñ koy def du koñ yeb waye koñ yi manki ndox man xamnañ li ma wax ñi am ndox nak ñom duñu xam li ngay wax ba la ñu xam li ngay wax day na dal gis lepp loy wax kum dala gu do ci xam dara même taw bi sax bu ndox mi day ñew nangu kër yi am ñu xam na boy wax dañu japp da nga bari wax man na am sax yow mi wax ndox mi yakalu la waye ñi ngay waxal moy ñim yakal te mënu ñoo wax wala joti wuñ waye yow gis nga bala nga xamne rek mbir mi lu jara wax la mu nangu sa kër dene gis kilifa go xamne yonam nekuti man nagn ko jappe kilifa yonam nekuti fu ndox nang fu ndox nangut waye bis buñu deme ba ndox ma lal kërëm rek mu juk taxaw temu nak tamale nekuti ay cadeau ak wax nañ ni legui nak ñinga xamne ci ñu dëkk at mu jot ñom ñoñu ñuy def ñoy kon ñepp dañu wara jël seen wal ci ndox mi dañ ñepp jël bu ñepp jël leg mu safaraw man lool dong la yaakar mo tax ndoxum taw minimum ñepp buñu jël seen wal leg tay mu safaraw waye bu fekke ñi nan jël ak ñoo jël at mu jot dañ leen koy baye rek bu tawé seeni kër ñu dem ki waye bu fekkon day taw fi dugg ci kër yépp rek bañ fa yaq ta yag fa ndox ma tok fa ab diir baña yaqal kenn ta yaq baxut waye bu ndox ma toge ab diir légui tay solution genn waye mbir mi kum laal rek da nga japp ne amut dañuy wax rek ñi nga xamne buñ tiji seen robina mu xelli jëm boy wax naan ndox mi duñ ko xam waye ki nga xamne day yonu ab param dem di roti wala mu war ab sét yek ib sétam dem di wuti ndox mom li ngay wax da koy deggal na xam nako xamne mom lay dundu xamne na li ngay wax mang ko koy waxal waye ki nga xamne mom salle de bain mak yep mi ngi ubbi koku mom xamu ci dara waye du te yow mi wara wax bu jek rek nopi bo jekke amnañu jekul waye bu jek rek bëgg jek li ñu jekul da ngay baye xel ci na amna ño xamne ndox mi niñ ko wara amé man mi di wax ni tay ji mbacke bol ge la dëkk amuñu ben problème ndox robinet yu xelli bu baax lay def salle de bain yi dañuy xelli normal ndox mi dafa neex tek ci ba dakk sax man moma dakkal ndox yi neex ñu jaay fi yu Touba waye du tax ma nopi ci wax ci ndox mi ndax lan motax amna ño xam dañ leena wara waxal ñu xam ne ñom ñi manki nañ ndox te dañ ko soxla wëro jekk rek nopi te lool doom adam yu ba def leen di dal ñom buñ nekk ci dara keen du leen deg buñ nekkul ci dara lañu genn di wax ni mel ci ndoxum taw mi non la mel ci ndoxum naan ndoxum taw mi fim tol ni amna ci ño xamne seen yoon nekku ci seen kër ndox mo dafa yeksi waye tay ji bu taw bi dikon laal seen kër ñum ñeppay jog taxaw naan ndox mi nañ ci jog ndox mi nañ ci jog xana sa ndox mi nekk sa kër ge nga bëggun jog ci waye ndox mi ko bañ ci wëra jog yag na kon nak ab dëkk muñ ta ñak ab taw ñun ñepp dañu ñaan yalla muy taw taw bi dafa war di taw ne taw nit ñi dañu soxla ab taw nit ñi dañu soxla am ndox buñ xol intérêt kenn rek ba tax mu bëgg mu baña taw ab dëkk mom bokku na ci likoy doxal am nawet di ñew di neex di dox ndox mi di wacc di soteeku waaw waye bëgg defal sa kër rek bu ngir ben ndox bañ fa ñew lool mom kenn ñaanul yalla ab dëkk bo xamne amutu nawet waye nawet mom du gan nawet du gan di yow xam nga heure bi mi jeex heure bi mi tambalé xam nga ko xam nga ne at mu jott dana ñew te yow xam nga ne sa yu ñew dina am lu fi def légui la mo tay likoy defal ñu wajal ko nañ ko wajal di day jar nak ñi nga xam na ño nekk ci Touba te lu jëm ci walum ndox mu ne lu jëm ci walu ñu régler ndox daan jar ci seen loxo ngir yalla ñu ñoña ñu jëm leen ci jël tégalé né sét ñeneen baxam ci ñaari ndox yépp nak ndox yi ñi naan ak ndox tay ñi fi nekkon ñepp rek daan laal ci ku ci massa la bok ko xam ba xam ñom dinañ ci jël jaxal nañu dañ jema raxas nak ba xam di yessal ba xam xeyna bu ñu yessal te ndax yeen say nit dana nek fo xamne da nga leer nañu defu fa dara mais ni mel ci yow do bëgg ko wax ci mom waye.

mom sax xamne na amul njariñ mom yeen sa yi ngay défendre ko xamne leer na ko mo amul njariñ mom amul njariñ ci liñ ko jox amul njariñ ci fim fiété waye nak yow momo ci bopam yow mi nga xamne denk nañ la nangam mu leer nañ li Seigne Touba ko mom bu tardé ci yow la tardel te bo jakkar Seigne Touba di nga xam lokay wax te Seigne Touba du ki du ké du kelé Seigne Touba moy Cheikh Mohamed Bamba Khadim Sall mi ñepp xam da ray tiaxam waxu ci dara da ray lorangé waxu ci dara mbirum kuko yor boko munta doxal mba mbirum yu la ci tuddu te munu ci doxal setal ko ko man nga nek ci ginaawam jital ko loko meuna jappale nga jappale ko ko bari na ci mbir yu taxaw yo xamne ñako jité ñoko taxawal mbir yu taxaw yu bari yo xamne ñako jité ñoko taxawal waye amna ci ño xamne bu ñepp melon na ñom bu ñepp melon na ñom taxawulen jappale len amna ño xamne nak dañ leen jappale wut mba amna ño xam dañ leen di xex yoy tam day feñ ci ay liggey waye gis na dal man ñaar ci Touba yo xamanteni ne wala ñaar ci Touba ño xamne bu leen ñepp jappale te liñ manko doy ñu gën ko doli yakarna bari na ci yo xamne la man wuluna len ci lool bari na nak waye man dama ci tan ñaar dama ci cité ñaar yo xamne man dama leen wulu ci dëkk bi ñaar ño xamne dama leen wulu waxuma nit ñi dañ leen de wulu waxuma ne ño gën ñepp waxuma ne ño ki waye dama leen wulu benn moy isbu tarxiya ak Touba ci kanam ñi dama leen wulu ci yu ci bari dal ci Touba wuluna len ci waxuma nak na leen ñepp wulu waxuma ñepp wulu na len waye man am ci yo xamne dal sama xel doy na ci ñom ndax gis na ya dal barna ci bari ño xamne ñoko safara nga Touba ci kanam ji bu taxu doon kon yi ñu jamb dipp day yok ndax barna ci yuñ safaral trop barna ci yo xamne Touba ci kanam jaar na fa ba jall ñafa dekk ñom ñoko xam lañ ñen defal ñom xam nañ ko lañ ñen dimbalé xam nañ ko ñom mo ne Touba ci kanam de wa Touba yépp la moy askan wi ño dajé pour défar ta bëggé ñu do jappo doon ben jël ay nit ño xamne wul nañ ñen ci xel mu rafet wul nañ ñen ci ak talibé wul nañ ñen ci ak doxal ñu ci seen ginaaw di leen deglu luñu laaj suñ ko mané def bu ko défé ñom yor ay xel yu rafet yek ci dëkk bi li rafet ci nit ñi population bi li jekk ci ñom lu rafet ci ñom ñu leen tay taxaw ci seen kem carton ñoñé kon yaakarna jëm leena faqasal moy jëm yaqal Cheikh Khadim rek loolu la japp isbu tarxiya gis ngeen ñom itam bu leen seen leen dong lañ soxla mo yobul papi ci lu leen Serigne Touba jox liñ soxla moy yobul ko resultat bu rafet non la bari nak ay kurel dama ci wax ñaar yi rek ne non la bari ay kurel yu bari ci biir dëkk bi waye amna ci nit ñoo xamne ñok ñom luñ bokku rek dañ koy jema yaq luñ jité wut dañ koy faqasal luñ bokul dañ koy yaq loolen jité lut buñ sañon du dox ay nit ñu bari lañ même bir buy dox sax te seen loxo neeku ci safo luñ ko leen rek lañu bëgg moy mu taxaw loolu nak kenn mënu ko dindi ci ab dëkk dëkk yo dem amna fa réew mo dem amna fa wala bok réewum Sénégal dal yaat na fi mom ñoñu nak moy ñi nga xamne dañ nan bu ñi di gas ñi di sul sul kat yi nga xamne dañ sul luñu len sul lo ñom ñom nak dañ xamne lañuy sul yefi Cheikh Khadim la ñu mënuñ ci dara waye dal ñaari mom war nañ ko wessu mom ndoxum taw mi mi ngi ne fi diik ndoxum nan mi mënuñ ci jot ñaari mom war nañ ko safara bu yagg xom nak lutax waye war na fay joge du mom xamna lu ko mëna tey mom du xaliss mom musuma deg yoonu mourid ñe dañu soxal dara waye dañu pan xaliss yoonu mourid duñ pan xaliss luñu soxla rek dafa yomb Seigne Touba dafa koy yombal ndax Seigne Touba dafa jibo borom ta dafa ñaanon lepp kon nak borom xel yi nañ leen bayyi ñu liggey waye legi nit ki day amum xel ci liggey dara waye limi jëk jital moy lum cey am lam cey am nak boko jitalé dara ka ñaare nak xex ba fofu lay bari xexante bi dal feek bayyi wuñ ko mom duñ mëna def am liñ bëgg mom dañu wara jël lepp tek ko ne jakkaro Seigne Touba ne ko yow la bëgg sa ngeer yow lay liggey yel ndax kat man do ngi nekk mu fital bi di fi nekk ital bi bari nañ kon suma dem bañ ma tudd ci Touba di tudd Touba di ma tudd rek kon war na fa liggey bu rafet yow da lay leer nañ ne amna ci ñu la magoon fu sey wajur wala ñeena ñeñ ño xamne nek nañ ko jubi fi kenn seen tour sax siwul ci Touba yow kon bo dem bañ tudd dara ci Touba di la tudd rek war nga gëna gor gor ba lu ñu jox nga ci resultat bo xamne bu ëllëgé buñu tudd ñi defar Touba tudda la la mo gën buñu tudd ñi non lek ci Touba tudd la amna ño xamne mom bo ëllëgé seen histoire leen dong la moy Touba mo diiw ko tardel Touba diiw ko tardel Touba diiw ko tardel bu doon diiw Touba wessu na fi bu doon diiw Touba wessu na fi te gis nga lo ci lek dara lo ci lek itam ak lu mëna doon ak lu mëna mel du sax bo fi joge rek nga xamne li ni joge ci yow nekkon na ci yow ak poste buñu mëna denk nak buñ la ko denké war nga ko def bu rafet liggéey bu rafet ndax fi nga nekk da ngay fatte amna ko fi nekkon joge fi nga nekk fi te ni nga fi nekk da nga fi joge keneen nekkat kon yow bi nga fi nekké te mbirum Seigne Touba la fexé ci def lo xamne

0: koku tuddu sa xel dem ci yow
1: waye fassou fi yeen lool yaq fi lo xamne fuñ ko waxale ñu ne diw motax ba lañ ci bëggoon mu ta am loolu dara dara adina jëru ko dara jëru ko kon nañu yalla defal jamm suñu borom nak ñong koy ñaan moom top moom jamm ñi moom dëkk bi yalla na wacce ndoxam jamm wacce ko ci jammam ñi ñu jariñoko tam jignu tam bañu yaqal te suñu borom defal ñu tawfiix ak jamm ndax do maram lo mëna am jamm ko gël kon nañ ñepp ñaan yalla rek am jamm lo am taw mo jamm rek di nga xamne jamm am na jariñ nit ki nak bala mo xam jariñal jamm da koy ñak waye fiek ñako ko do ko xam nit ñi lepp luñ am rek duñ xam jariñ waye buñ ko ñaké lañu xam jariñ la ya lo ko ñakare ci nga xam jariñ fim tolli boy wër do xam luy jariñal wër waye sa biir bu doon met légui rek do soxolu lu wër sa bañ tay ji bu doon met légui légui rek ci nga xam do soxolu lu wër waye sa yo xeyr sa yo nekkul ci wër ndax da nga wër so wéré sa yo nekk ci wër so amé sa yo nekkul ci ñak waye bo ñakare rek li nga soxol yépp moy am ci nga xam jariñal am bo ñakkel xam jariñal am bo wër di xam jariñal wër waaw bo nekk ci ay jafé jafé rek ci ngay doora xam nak lan la jamm di jariñ kon do madam bi lo mëna am rek amal jamm so mu jamm amo dara jamm nak soko beugé da ngay jaar ci yoon mi tax am jamm boko défé yalla mëna la yombal sa lépp wax nak ku ne xamné na wax dafa jafé té wax ndax li ta wax jafé moy ki wax ñi koy déglu dañ ko yop xam xam ba nopi tam bari na ci doom adam yi do xamné lépp lo wax day am ñu koy déggé waw té nit né kenn mu leen orienté né ni la ko wax déggé leen ko ni yow kay waxal li nga bëgg wax té jëm ko rafetal rek waye du ñak ño xamne ñang koy deglu rafetal ko am ño xamne dañ koy deglu ñaaw am ño xamne dañ koy deglu ñi ko mom am ño xamne dañ koy ñi ko mom waye yow li am solo moy yow li ngay wax bu ko momelel kenn waxal luy jariñ rek waaw wax mom sa ju ayb alquran sa dang koy jang rek deglu ko rek nga japp ne da am kumay leebu nga japp ne yow lay wax lela nga jang alquran bam yag am ayb bo xamne dang koy jang me da ngay nopi da ngay xamne ki limi digle yaangi ci wala limi tere yaangi ci xana ko nga bëgg ne yalla yow lay gar walé yalla gar walé wul kenn wax mom mel non wax mom sa ju jugge rek dina am fum jëm wala am fum kuko mom wala am koko momale sax ta momuko kon yalla nañu yalla defal xel mu rafet ci jubanti suñu xel ñepp ñi ngi sante ñepp gëreem ñepp di jaajeufal ñepp ci seen radio KP FM 103.5 ci seen jotaay bi di waxe wala fi gëna and ak seen bokk Abdoulaye Hadd Sall mi borom jamm tam ko def jam gam jam yalla nañu defal jam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf.

0: señ nangousa señ abdullahi mom la jël djebbal ko cheikh jili ni moko nekkal ci keur ga lam warona def mu koy defal moy baye cheikh baye fall dal jili mu talib mom serigne fallilu cheikh abdou khadir mbake mi la wolu demal nga tuddi ko señ modou khaban nak te bo welbatiko nga jaar ci keur abdou mutalib dafa am am tuddu tudde ko sa bop ya ko mom li mo waral señ jili ak señ khaban doni xarit mbir yep la xam man lewin señ cierna asewalo señ jili buso mo top ci tawam di señ afi buso ma nga ne tok njabot señ afi gi mo len da tuddal da len dalal ci allu da len feral ku ne ci ñom ñuna ko señ la kenn ci ñom ñuna ko señ lan muhtar mo jekki ne bañ selmale selmale mom togul ti xaar señ abdoulaye muhtar dafa dem nuyu ko señ abdou khadir la tirem mu tontu ko dal ne ko lan muhtar mu ne ko abdoulahad yow ko la wolat bu luyu bañal kat mu ne ko koy sa yaay mu ne soxna ami mu ne ko ñaar lañ yow sa baye da am ami mom modou am sa am aminta balla jor mom modou ab say yaay yaaja ak afi matar mi jidi fi jumaay touba ji lemin taxawul fi te wax alhaji ndumbe mi wuté tay jilé bayam yi yene ya say baye yene ak sama gi yalla nang ko motali barab bi ñu la tek yeyo nga ko tay ji sa bokk yep beug señ sidi kon ci ndigalal señ cheikh nga ñew teewal fi wa kër gi sa jëf ji du lu ndaw donga yi ak bokk yi kenn disul señ sidi ne señ cheikh de ne def nga la war dara disul señ sidi yeen bi yalla señ sidi yeen bi ñu la yal yalla wayef da nga lewet la bir te yaatu te wayef señ salihu sa dom ji nim la deggale communication bi fim ko yeggale kawé na ndortu yalla yalla sam len ba ngeen tiafal ci barki señ touba amin allahumma salli ala sayyidina muhammad sallim
1: ma sha allah mu melne teunk nga jotaay bi danaka ñu waxon amiru shura wax deug yalla lolu feñ ci wayi bu baax leral nga digënté relation bi am ke señ afia ak ke señ abdul khadir ci ben gi ak ci wa ke señ afia safo giñ safo cheikh abdul khadir ba mu am ci turando yu bari yoy ma sha allah ci bayyi nga lim waye ci suñu mag yek rek it bari na ay abdul khadir lol ñom ñep yalla neen yalla defal guddu fan ci barke cheikh abdul khadir kon ngir ñeukante ak waxtu wi rek dañuy jox kaddu serigne afia ahmadou ñang momit di kenn ci njabot gi ngir mu indi waxtaan wu am solo wi nga xamne daayira serigne cheikh abdul khadir tan nañ ko biñ tanne ke serigne afia mourid sadiq ñuy wara waxtane ci tombu bu am solo muy mourid sadiq moy kan ak yan mero la wara don bu ko defee mu wara don ab yoppal bo xamne dana bax kep ko xamne bëgg nga don mourid nga diglu ko waye nak rawati nga bëgg don ab sadiq ke serigne afia bismillah kaddu gañu non
2: bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وسلم على امين اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بوكي السلام عليكم نيلان دي نيو دين زياره دين دوكل سي جتاي بو تاد بي دي جيتال سي نيو بي kilifay jotaay bi tamle ci al cheikh al hadj mohammed al fadil busso mi nek ci bop njabotou serigne afia busso ak serigne sidou muhtar mbake mi ñew jité mbolo mi bayiko ke cheikh abdul qadir mbake ci ndigalul serigne cheikh di nuyu mbolam kilifa yi nga xamne yep ñoo fekke jotaay bi di ñew ci ab tombu bo xamne fiñu ko waxtane fiñ koy wara waxtane fuñ ko mëna waxta fuñ ko wara waxtane la ndax fuñ ko dundela

am lepp loy jëf dal ci lu bax dang koy def ngir jëm yalla sakku ngeeramam ak bëgg tuyaaba ak tayam kon lool moy fi ak selal kon iradatu ci shar'an selal lay fi julit yep bu ñëwé nak ci tasawuf baat bi dañ koy jëfëliko te jublu ay maana yu bare bare bare motax ngay dégg léré nga gis sëriñ bi wax né wasul tada alu ma hatta murid ilayhi alada rujuhu ila mawsulihi kalirtidadi léré mu wax yenen ak yenen ak yenen kon bu dé ci tasawuf da bari ay maana nek rek don bokku ci adba moy li seyñ bi wax ne tas ladi takul qalban wa qalban hadana Allah deug deug tasawuf ta moy iradatu deug deug nam yalla dal moy xolam bepp jox ko yalla ba mu jeex tak nga xamne luddul yalla rek xeb nako xeexlu nako won nako ginaaw kon xolam ak jëmmam ay yëngutom ak dalam lepp dako jox yalla ngir jëm yalla lepp ku bayyi lepp japp ci yalla di wut ngeeramam di sakku ak payam bëgg ko jage kon loolu moy maana tasawuf buñ ko tanké bu ko défé koku nak baat bi lay ñu wax ko jublu ci pass bu ne ci xol lu melni wasful muridi tarkuhu al-irada li wati man yaf'alu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasil lahu wa khayruhu awlahu manam murid deug deug moy ko xamne xeyti beug beug yep dako wan ginaaw dara ben beug rek la dessé muy bëgg yalla rek la déssé mune lool nak képp ku ko def tamuy dëgg ci yow yalla ma nga bëgg dang ko am té la ngay wuccé mom mu waxat isil muridu la yuridu abada ghayra izzir rahmani haythu qasada ki bëgg yalla dëgg dëgg moy ko xamné fum toll lepp lu muy def rek ngeerumul yalla la cey sakku kon fofu pass bi lañuy wax kon murid day pass lay doon buy nek ci xolub nit ki moy bëgg gu nit ki bëgg yalla nam gum koy nam sop gum koy sop jeex gum jeex ci mom leg ñu wax murid jublu ci ki dox jëm ci yalla ki dox jëm ji nga xamne ginaaw bimu bëgge yalla ci xolam ma ngay dox nak jëm ci yalla mam bëgg ngir yagg ci mom am ngeeramam fofu lañuy waxe fofu moy aji sobu al murid ñu wax as salik ki señ bi wax naan tariquhum qasdu wajhillahi duna hawan mal usul lati tanfir rawana ki bag ci tariquhu mashratan ja'at lawazimha la budda minha li arbabil iradati joju fofé moy ñi nga xamné dañu nek ci sobu dañu jaar ci yoon di dox jëm ci yalla am fukki yef yu ñu mënta ñak ci seen yoon wo ñuy dox

ko tarbiya mu ne koke na nak na nek ko ag ci yalla ndax ku japp ci ko ag ci yalla da nga ag waye mu ne koke nak bu defé lol bu nopi nay top ndigal di bayyi téré dem ba wax na nak kun mu'minan wa muhsina in rum lil ilahi tuhsina kon jital na pass pass tek ci djeblu ci serigne bu mat serigne tek ci nak dox dox ci moy gem yalla gu wer ak lu ko doli sax ci jaamu yalla sax ci rafetal ne ku bëgg dox jëm ci yalla ngir ag ci mom da ngay sax ci liman ak l'islam ak l'ihsan mu leral di mi la qaida sunniya wa lazim al ibadat al mardiyya wa la takun multafisan li ghayri man lahul fi'al lahul ibadu wal fi'alu waz zaman jang xam xam te jital ci xam xamu tawhid bu deppok sunna bo noppé nga takko jaamu yalla bo noppé nak bul nga deug jox ko sa lepp bul am soxla ci lulul mom bu ko bolé ak dara bu bolé ak lenn mune ndax ya'simuka tawhid min kufrin qabuh wal fisqa tamna'u al ibadatu fabuh wa min ar riya'i ya'simul wa min riya'in ya'simul ihsanu qalbaka hadhihi hiya al hisab mune wetal yalla molay musal ci kefer jaamu yalla molay musal ci chay chay ak kacore waye rafetal molay musal ci ngistal kon ci beuy gi le seigne bi teunké mourid bu deugal mourid bi sobu te deugal ngi wara jaar baag ci yalla nam wara ande ak serignam le teunk ci beuyiti sifat salih mouridi ta moy daara beug serign bi bu deug ci to tinde pou ndigal di bayyi tere di rafet ñott ci serign bi doyloko bayeko bopam baye ak ma seuk du amu tan ci bopam tay du gennat ninkar kon lolu moy mourid bu jekk bi moy bi sobu mourid bi tedd fi ci barabu sall bi ci mourid yoyé sobu ba am lañu bëggoon la bok mok mag ña defoon namu def ñep kon mag ña andon ak serigne bi dal jëbël ko seen bop baye ko ko mu takko ak ñoom defar leen wamat leen ba yewi leen digal leen ñu dem ci ay barab saxfa la aka liggey aka liggeyal yalla ak di ñew ci mom aka dalu mourid yoyé moy mourid ya soobu won moy xaj bu jëk xajum ñaaral bi moy mourid bu soobu wut mourid bu soobu wut moy bo xamné ag ci yalla taxuko jëm taxuko jog ag taxuko jog xam yalla xam bu mat sekk di yalla ci jam taxuko jog bëgg bok ci xej yalla yi ndax yitem ak ak dogom ak pasta sama ko farlom yeggu ca mba yegg a ci wutak serign wamat ba yobbu ko te mënta dem ak bopam ta lim bëgg moy muccu ëlëk texé mucc ci safan

lolou moy bëggam di gën dem aljana dal sawar lolou la bëgg way nak ag ci yalla mu taxu moy mourid bari ci jam ño xamni ci xéet wo wuñ bokkon ndax sëriñ bi dawul def ku jëbul ci mom rek mu téyé la taxo ak yow kon mourid yoy soobu ñoy ñan in lam tulaqi muslihan bihi nas khiyar salaf fa huwa bil san al maw taqin qas sapasse ba yalla bëggo bok ci xejjam ndax japp nga lol jomb na di nga bëgg rek moy tabbi aljana ak mutti ëlëk ba sax bëgg nga li ñu wax waye tassiwulak ko la mëna dimbulé tété la ba nga ag ca té mëno di bi sobuut li la war moy jangal téré bind ci téré jang ko jangil xam xamu tawhid jangiko am pass wétal yalla gu wër jangil téré fiqi xam say farata yi bayyi ak sunna ak li nga man ci li sop moy ak lo man ci luñu sip nga moytu ko bu ko nga jang tasawuf ba xam noy def xaliko ak sa jangoroy xol ak noy def ba defal ci ku bax so na pe ci jang momu nak nga tanku ci jaamu yalla bu ko defé lolou nga tanku ci sharia nga tanku ci sharia moy ngay jëfé di nek ci téré yi nga nek ku digg doomu bul ëppal ci sa pass pass bul ëppal ci say jëf bul ëppal ci say melo waye tam bul gattañ lu pass pass bul yéssal ci bu yéssal tam dina nga wara mel nga nek nit ku ci lepp sax ci sunna yonent bi tanku ci sax ci sunna yonent bi tanku ci te lol moy nga sax ci li mo la war mourid sobuut bu ko mourid bobu so ak bi sobu ñom ñep ño bokku pass ci serigne bi ño bokku pass pass ñom ñep bokku gem bi wolu gep bokku ko bëgg kon ño bokku lu len war mom ñom ñep ñu bokku war lu len war ci mom moy war nañu top ay ndik di bay bëgg ko sax ak diko ak di ñukki diko jox bañ gaaral len lu bayiko ci mom baña am tan tek ak tanam nga xamni kon mourid yoy sobu ño mom Touba ya Abdin muridin sadiqin lahumu bi khidma aw bi hubbin aw hadiyati manam ki gem serigne bi beug ko beug gu wer le mu ko digalon ci in lam tulaqi muslihan mu diko jefe banopi sax ci diko ligeyal sax ci diko jox alalam koku lam beggon muy mucc ak texe dana ko am kon lolou moy mourid bi sobuut ken ku nek nak ya xam ko don ci ñaari mourid yi mu dess natukayu mourid bu deegal budé ci digantem ak serigne bi te ñaari mourid yepp ci am natukay bi mom dañ koy dello ci ne serigne bi sédélé won ñi aju ci mom al mutaliquna bi ala arbaati aqsam mutaliquna bi ibadati wal khidmati yadkhuluna al jannata bi ghairi mutaliquna bi bil khid bil khidmati دون العبادة يدخلون الجنة بحساب في الدنيا متعلقون بها بالعبادة

dam nité way tam xexam lepp mo nga jomon ci walu ka taxway bi nga xam ko ne def ngir samu deram sonko yene kay bi ne danaka nak taxway bi nga xam ko ne defon nako ngir jox deug ci di cheikh tidiane dey lolé ak njumte mo ci aju batay yene kay bi xey di fassal kaddu cheikh jang ne ciol li mi beuri beuri musta jël ben yom dogal ngir genn ci coalition jomay president yene kay bi xey di fassal ay kaddam lenen lo xamne kon rew mi quotidien del ci na ci jëm ci lu soxal walu ka taxway bi

côté and yoon wi ñu wara jaar mu di leen ko fatali te moy yoonu pass pass di yoonu talibé rek pass ci yene sax ba faaw lool rek moy ay ndenkanam ci dënk dal sëriñ ci di sëriñ bi neena xolam sedd na bëgg na lool yaakaaram itam doliku na pass pass mbokk yi itam yi nga xamne ñom lako sétal gën na dëgër bu baaxa baaxa baax ndax li day wone ne cër biñu am ci biir ke Cheikh Abdul Khadir nangul gennuko tay delo gennuko kon nak ñi ci sant bu baax ndax lu ñepp bokkat lo ca am yow ñu yëkëti jox lako wax deug Yalla so fekke am nga dara ci xel war nga ko yëk war nga ko sago safo kon nak yëk nañ sago nañ ko safo nañ ko bu baaxa baax li nga xamne rek xeyna mako ci ñambas moy ne

0: defalon ko Cheikh Abdul Khader kon mom lañu fasiyene jox Seigne Abdul Had Bousso Mukhtar bu ko defé mu jotaliko Seigne Alhadji Fadjelu Bousso Ndoumbé mi nga xamné mo fi tew jotayam Cheikh Afia mo koy jox Seigne Sidi Mukhtar mbacké mu Cheikh Abdul Khader mi nga xamné day wone rek aduna mom lu bax yagna waye walladina amanu wattaba'tum zurriyyatuhum biimanin rek alhaqna bihim zurriyyatuhum mom mo ci am Cheikh Abdul Khader lako Seigne Cheikh Fatou Kani defalon ñu dem ba at-tarikh yu'udu nafsuhu Seigne Alhadji Bousso Ndoumbé mom Seigne Cheikh Fatou Kani diko jox Seigne Sidi Mbacké mom Seigne Abdul Khader no ngi di ñaanal ñu yag fi gën fa yag lool té gëna wëyel liggéey yi nga xamné seen wayjur yu bax yo doon nañ ko def mu melne nga xarim ñang bi tew jotaay ci ñaafé ñang mom la Seigne Alhadji Bousso Ndoumbé jox ngir mu jox ko Seigne Sidi ay ñetti bayit yo xamne xeyna Seigne Cheikh Bousso mom Seigne Alhadji Ndoumbé bu fi mënon na ki dana ko teunk ci wolof ngir ko xam Seigne Cheikh bismillah waaw kon mi ngi non kon Seigne Cheikh kon bayit yoy nga xamne Seigne Cheikh Bousso Fadjelu Kani defal nako ci Bukhari nga mën ko teunkal rek mbokk yi ngir ñu gën ko xam
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu kilifa yu tadd yi fi tew yep Serigne Abdoulaye ñetti bayit yoyu nga xamne Serigne Cheikh Fatou Kani moko def ci atum 1938 mu defako ci Touba di ci melal Serigne Abdul Qadir di wane ay melom ak ay jikom di wane ne ñettuko yalla deug la ndax bo xolé ci qasida gi dafa wax ilal wali ni dafa bokkar ci kaw ilal habibi mu bayiko non nga xamne man na nek ilal wali tawil al ba'i fi sharafi wala ilal ilal habibi ilal habibi tawil al ba'i fi sharaf muy wonane serigne bi dal dafa don ko xamne ci walu teranga soruna ci sori go xamne jeegina dayo agna ci fo xamne kenn agu fi waye tamit budé ngeenelul yalla yit ne da koy tibbe ca yalla lim koy baxé dafa melni famuy jëlé lu bax moy ci ballu kay ba ci ciosan la motax mané wa fi ma'adini fadlil bari'il ghuraf liko yalla defa na ci kudul mom lay nuyu niyo bi néna numako way niyo lo bo xamné luy parfo rek mo la gëna nexet ñu laaj ko lu waral niyo bi moy dafa bëgg xam la rek né yow Serigne Abdul Qadir man amna ci yow ak tofel go xamne du wol beutiku du soppe ko muko nima la soppe tay ji nono la la soppe dey gën di yok ba kérok may gën adina salamun arijul arf mujibuhu kawni ladayka bi wuddin ghayr munsarif mu tejje ko nak lu am solo ne ma nga lay xamal ne fu ma man di nek barab bu ma man nek na nga xamne sama xol yow rek ya ci nek tofel mo tuntu fofun bi xabbikum ta ash-sharaf ci arab mo mo gëna for mu tok ci na nga yabna al-khadim ash-shabih as-salih salaf yow domi serigne da nga niru mag ñu baxna muy da nga niru yonent bi ali salatu wassalam niru ay sahabam niru ñu leen topon mbolam ñu bax ñi la jitu rek niru nga leen roy nga leen ci aw doxin leen ci aw waxin kon beuy di gatt la yo xamne kiko def ko xam señ bi la ndax jamono ak njabot gi nga xamne ñoo la fi nekkal la fay len aw yiwu te barkel len ci barkel Serigne Touba kon ñi ngi jéglu bax ci kaddu gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah señ cheikh Bousso mom señ Alhadji Fadjelu Bousso leral beuy di yu amna solo lol di wanane rek bako señ cheikh Bousso Fatou Kani defé ak légui danaka djégena djuroom ñeen fukkat té lam waxon

0: bari nak ñoy imam yi jakk ay jangale kat ay yare kat luñu liggéey ci diiné ci xam xam ci dëkk bi seen loxo bi nit ñu bax nit ñu am solo jambar lool ba kon sam nañ seen ndono ba yok ci sax lo ni ni amna pour ay kirama lañ ci at ñu yor pour lepp lu bax la kon señ baagi am xol bu sedd lool di wax di yalla ko fay tay jé na leen ko mom ba yeen mu man ko taw agale fi wara def ndax sey bu xadir mom ni mel keur go dem lool la xam ko it nak dañ ko wara roy ndax ñom dañu ñew ci aduna nek ay jum nit ñi di jang ci ñom di dund ci ñom kon señ baagi sant di ñaan yalla sam leen degeural leen dole leen barkel njabot gi deug xol sedd na bu ngeen leen dalale ci jakk yi sey bu xadir njabotam ku ko dalal ci jakk watim wassalamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf serigne mbacke abdourahman kaddu yi la serigne sidi mokhtar mbacke jox nga indiko amna solo lol te materena lol muy kaddu yi cyant di rafet lu jotay bi tamit njabot gep sant nañ bu baax ok kon kaddu yi amna solo lol ñuy ñaan suñu borom defal leen tawfiq te nangu mbolé ci yiw mëna jabaru ci ñaaf dal kon ñi ngi non rek waxon né doomati kan yi bobu ñu né ay njabot lañ ñu mëna jang té mëna bind kar lol rek mom mo fi nekkat ci njabot gi ba légui kon ñu ngi leen koy séral bu baax mëna señ bi ñaan rek suñu sidi ginnaw bu ñaané ba nopi mu bala muy jall ci biir kër ci ñaafé gi mu jall ci barab bi mu tudd di fi noppulu nga ñaanal ko mok doom juba sin aladi bay sin cierno bu ko defé ñu soko dugg ci biir kon dal mbokk yi kon jotay bi ma ngi jéggulu ci kër xam xam bi neewna ngi ñaanal ñoo ñu guddu fan te wër tay gëne nek talibé cheikhul khadim kon ñu jox señ bi mu ñaan bu ko defé ñu mëna jall ci barab bi inshallah ah ci ñaan as señ neere buñu barab bi ñu mu amna fi amin jërëngi barakum rahmatullah
2: allah
3: Groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
4: Fii ci Touba Ndam
5: Groupe de communication Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV Web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
6: Ya Allah

ci dafa wara dindi ko ci li wara toy lepp lo xam da dox digënté cër bi ak ndox mi ci barab yi wara toy mom ci dafa ñap mu baax waye bu dappal mu nak nak xeyna Washington do ko tak mu gili walé ko dara nek ci mom wallahu ta'ala a'lam mbokk ñuy laaj neena yene ndax dañ koy tudd ci lam ñu wala dañ koy ñap rek waye yene moy jiblu jesu ko tudd ci lam ñu ñu ko xamné am xelam dafa baaxut nga xana bu ko wo ci lam ñu la japp la yene ay ci xol lañ koy japp moy jëf ji nga jëf liñ ci fass ne mo tax nga diko def lu moy yene ci julli wala moy japp ak lu man def rek day fass ci xolam ne li ma ngi def dox du julli jor na mu taxaw julli xibla gina mu jappé fass ci xolam ne kess bar lay julli wala day fay julli gu wessu won lolou da ko japp ci xolam nga xane xam na li mi def bu ko bettal ak loy def lolou lamuy ton lolou moy yene bu fekkon nak lim yene ak lim jif da wote masalan tay mom warona julli ci bar way bu julli mu yene gënal julli kon du wax motax yene ji du wote jif ji ngay jamu yalla yep na la mel kon ku japp wala ngay len nit yene amna ci japp nak doon wax ne dañu bëgg bo rax sax karam nga tewlu yene ji way lo tekk wu ni do yene bag bok da nga jëre sax sax la dem duy ci nox tok ci marab du xim la li nga japp ba tax nga def ko li nga fass ci soxol ba tax nga def lolu moy moy yene ji da nga bëgg na bok ci kanam nga tewlu gaw lo xamne kanam gi nga xam mo farata bi jif ci farata yi jef ñop ay yene ji mom jef ji mën ta tambali te yene am gu nopi wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj ku julli selmal da gis ño xamne dañuy selmal ben yoon am ñu selmal ñet na ñaar yoon ñu laaj dolu ci gëna wé waaw ci mazhabu malde iman ak kenn ku julli ben yoon lañuy selmal ñom iman ci mazhab malik ben yoon ci gessu ci wetu nga jor yene ci genné ci julli ge yene ci ñaanal bolo bi bu dé kenn ku julli ben yoon lay selmal ci wetu nga joram yene ci genn ci julli gi bu dé mamum nak moy selmal ñaar yoon wala ñett yoon mamum mom dañ bëgg mu selmal ci wetu nga joram selmal bo xam ci yene genn ci julli gi xol ci karam wax assalamu alaykum yene ci fay iman men iman da ko ñaanal mo ko tontu mu dem del ko ñaan wëdd chamo ñam bu fekké né amna ku fa lek ko xamni bokkon na ci julli bi selmal wala sax selmal rek amna ci mo tabaraka fofu it mu selmal fañ ko fofu koko rek lañu ci mazhab moy selmal ñet yoon waye du sé nak ko xamni da ngay roy ci iman jo xamni day selmal ñaar yoon mo xamna xéer rek neeku ci ngir malik wala bok da jëfëndiko benen lo ci mazhab bi té neeku li leung koku li gën moy yow muy roy ci mom nga neeku do selmal ba nopi selmal ñaar yoon day mom ñaara ñi ko def dañuy selmal jër nga jër selmal jër jamm su bo ayo nga door selmal waye iman ji selmal ñett yoon mu xaw mako fenn ñu ko wax ñu ci yeen ngir ñaar yoon dal am ñu ko selmal bu day ci mazhab malik bi nak li ci leung mom iman ben yoon lay selmal mamam moy selmal ñaar wala ñett yoon fakki mamam mo fete rek jamm wala kenn fete wu ko jamm ci yettu jamm mo rek moko nek manana mo fu muccu koku mom ñaaral ben ñaar yoon lay selmal ci nday joram ak delo iman wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dafa gis ci qasida gi di jazbul khulub bayt wi washkuru salatiya ala sayyidina babil ula wa til qasida taqbala li wajhikal mukarram neena mom dal da japp ne di gëna jitt mom mukarram lepp mëna nek nak al mukarram da def ko ñu warmal def ko ñu magal jiblo yalla yalla mu ñu warmal ñu yaayo ñu warmal ko yaay ñu magal ko manam mo wërlé do wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj xam xamu fa lek neena ndax l'islam nangu na ni jangu waaw amna ci lo xamne de l'islam day santane de di lim jangu sax ndax da am lu ci aji ci diine gis na ci mëna xamé xibla di ci xamé waxtu kon ci xam laaj ci wér yeek dem ci yoy lolu mom dañ aajo la jo xamne da bok ci fond ki fa yi nga xamne war na am duko xam ci xet bi ngir mëna jëmele jakkay xibla waye mëna teunk ni ñi ñu julli ci waxtu di ay ci lol mom lola luñu wara amal la ay nit war nako am ñuko xam man ci tete nit ñi ngir ñu mëna dum seen diré wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy jang alquran ba ak ci laaj yo xamni dañuy sujjo nit ki bu sujjote lu muy wax waaw sujjo yepp nga bokkati mom dañ ci sabar yalla ak di ci ñaan nit ki man nay sabbal man na ñaan soxla nit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dafa demone ci ab serigne mu jox ko kamil ne ko bobu neer kamil nga andil mako
ñene ginaaw nak serigne bu genn aduna ndax kon day wara bind kay na jox ko ñewal ko alors damaay ligën dina waxanti wana mom nangu ko su bindé kay me fekk mu genn aduna jox ko ñewal ko ni len seen wayjur mako sakko ci man ni wallahu ta'ala a'lam bokku muy la ñena dafa gis ne picci ak tax yi war na ci yo xamni nit ñi duñ ko rend way dañ koy kuttu muy laaj atet kuttu ci l'islam waaw kuttu bi dagal ak mom lepp luñu def met la ñu mata moytu la kepp ko xamne li rendu nga dañ ko kut na xamne met la ko soñu ko lek bu ko xamul nak ki koy jaay mom te kuttu ko diko jaay nit ñi moy dal di bakkar lo ndax ñi jox nit ñi med ñi diko lek lek ñu degal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da tukki won giliwul timis giliwul takusan giliwul timis ba ñew gud lol ge jot muy laaj ñuy def ñu def moy day fay julli ya day julli takusan fay ko na fay julli timis timis mom mo waxta fekke na ci guddigi la muxtar bi ak bu jexaye baro ji yekut ci waxtam lu nek batay takusan yi day yene fay takusan mom timis yi mo xamne ci waxtam jexagut bu dafa mu julli ngeen tay moy tu nak difa waxtu rek mo war tax ñu war fa waxtu ne kay tukki bu ma ne taxaw julli lol mo ci war ko leere ne mën ta taxaw te waxtu na ko ral na julli ci lam nek ay bi sagan ba waxtu rawni mom li ko jar ci taw sun Allahu ta'ala alam kumi laaj neena dafa gis ñi nga xamne buñu faato bayyi soxna so xamne fa magge dañ waxe dañ koy wat ngir ne mën ta mur moy laaj atep lolu muru muru de su ko tele lolu adala te adali bon la soxna ndax wat jigen dagal ko jigen wat ko dagal ko muru moy jigen di bayyi taru mag mom nga xamne wessu no yere tofim tok lolu moy muru muru tekki wut ne da am lenen lu rek bayyi toilette tok ben ba do faran allu rek ay takay du xeyno gëtt yoy moy mu lolu mo tuddu teñji gi and muru moy lolu kon lolu koku mo gëna man ñepp soxna waye diko wat mom deugul wallahu ta'ala a'lam laaj neena ku doon tukki jëw Touba ma salaam dem Dakar waxtu gi dakk ko ñu yañi ndax ngeum wañi day da waron day yene bu ñu tam tukki wala fi nek la koy jëne wa wañi de mom kepp ko xamne sama bu wañi ñu ci yow rek bu julli jotté nga yene wañi nga wañi bu sa fa ci ne bu ngay tukki da nga yene dama wañi do wañi dewe ma salaam xamne fi mi jëm mat na juroom ñaar fi nekk ñaar tay bu fa agge du fa def ñetti fan lu ma ñenti fan balu ko su wa yoon day wañi bo ge day wañi bu xasse jëm fo xane man na rek bir wañi ni man na juroom ñaar fi nekk ñaar rek yoni bu muy agge day wañi su agge yi fo fa te gar ko du fa def lu ko ñenti fan day wañi kon lo moy sunna wañi gëna bu ko lay bu tambulu gili ci la ko yéne waye fatu ni faaw day yéne ni man tukki bi may tukki dama ji wañi dooro wañi day def wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xam dafa jëral lu ma fa sa dir ko dafa bu yag baye ko lu yag bu ko tablu ak ndax day jël mu jëlat ko jëna mu jëlat la gën digal yépp nit ki bu xasse am digal rek am nako xeyna tambal ko bu yag mu dab ko na mom du jaadu mom jaadu wut ci am julit mu war lo borom bi ak jaamu yalla ba nopp diko jek jek diko baye ci borom man na fekkon ngam ta tax na da dem manu ko mom yalla tegg yalla ko tey teggi so ñu xam ay ci jobare mo la ay tayal rek wax tax mom ak jam bi mo tax ku ci dug ko ne war nga baye xel de li lo neser la parce que yene saxal kon jek jek diko baye ci luddul jobare ci luddul ngam bakkar lay doon lolu jeul diko war mo wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena da gis ne jakk yi dafa am ay sesu yu fi tek ay na digi tok digi li mo laaj neena ki nga xamne mom bu fekke ne bu toge ci suufu jeene mo su jott ndax koku da na seigna tok ci fess waaw tok ci fess li tax ni ki sañ ko moy ko xane mën ta tok ci suuf mën ta taxaw xeyna mën ta tok ci suuf xamna xeyna tank ay metti bo duma tok ci suuf koku seigna na tok ni mané di jinjul li ci dess waxane mën ta taxaw mën ta tok ci suuf ci xeyna mën tok bu dé ko xamna taxaw la mën waye bu toge ci suuf mom da na mëna tok da na mëna sujud koku day tok ci suuf taxaway ba la mu nit mu ngi teggel wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena ko xamne da ron julli aji mo waye nak imam da ko rawon bi imam da le mu jubbi fay joom ci joom te lay tax mu waral wara sujud qabla salam waye neena mu fatte ko